ihali sukumhiri mwe vate ni muluku mwe hasa usamarila ituso tene sinirukura vamosa ni mwala no onitinu wa jete ze puder. Sini hima wera Mosambiki wa kula iyaka moro on hisiwa woho veliliwa unena nariha mikwara sopwa hae milia o miloku miraru sa muhuru wa kula iyaka. Ihali iya sini hima wera 90% sa muhuru onzia ola ahisa te atu. Avinyaka 10% ontanyirwa ni etari ni itusikina sihinsuwiliwa ni epoma.

0: Siamo notendo non gopigala kuiranga chemari e se na tembe tsani kuti ari tayari uti atupere ngani setu sia pachiao chemari bondia nikuchero kwa mbonem karibuni ningani setu sia pachiao
1: dai janga ni setu ngani siya kulekanga na lekanga nao.

wakuzi ntu wa chongezi. Chabona alimu chakani mani chote kuzweje. Nyatu kuchai fatu. Banyi manyete kukula mkutu chila kulaka. Asi alimu watu kumbwana. Mwakuzi wakula nga jamani.

on vela pam ne pom di tu tina li mbu yo mundu tinga ne jo me cho ti ku di tam ni di me ne yesin chi to sa ku cho ku atu ku ti nyan jo po sa kali pa ti ku andi ki la pa ki ze se zora ish ndi ndi ma ti po sa kali pa ti ku andi ki la pa ze se tora ish ni ngo me ne yo ti bole rin ka ni san chi bole kis po pe sa ku pa ne di de ze se ish ndi 53 minutos Manji di kareko pano panzinda waichinga chobicho ndi oimba masuku oimba masuku basi nyimbo yoti nyasa manji kareko ndi nyasa mine ya masuku.

0: fihera wipa ori osoma wala masoma muntuna okada he
1: tasoma vale making kwelo kala juiza
0: muntuna tumulume kemilatu muntuna hiya wipa mulume kemilatu
1: ayo na
0: munro wipa kahi hao banonto owani a papa a mama ankavi hera motashene mitiko so wipa
1: enan kavira vasowara kula sowara amma olua tusi kinene twena ki kavi hera pai
0: bano wei umon ruanyo wipa munna bahi kwa msuruko
1: haine tu yo kwele a mi sinaki sivela avaki na vene so kala ni isho sene na bahi wahu pra msuruko Mbashu mi ano tena kisivela ti oo era tu iweke mensaje haka kina rumi haka.
0: Atu ya alimu nalila nyuwele pa. Okala chustise la puela. Vano nto muhima wera munosoma. Mashi oshkola muna rumi liha wera muna wavira mwaka. Muna wapasara.
1: Muna wapasara.
0: Wano oshkola yokewe nshupa. Entanyirio mahao ipa. Bano wewe wa shkola mwakumana na kwenye yale musoma nanyo. Ano wewe hani mwota heni?
1: Nena tekula je. Atuwa kine tekula no vale, pa hebo ya lute kitu sawa ya. Masha ya kine nina tekula pama.
0: Tekula pama, mana wewe hani wala kumwana wala machunina wera wipa.

0: Pano mirukuse so wipa swa pache remota hene.
1: Mirukuse so wipa swa pache remota hene itusine rea mwe laponi mu atwa kinene nipa na evurea neke yeke atwa kinene na paket sikinene. Tivale ka we pila ka Echipo yo ya persela kapanka ka cover yari opachira mwene miano kanna kwela jewepo vinyera kirene mwamukani ni azikara ka mwana miano ka kalanto kini mwinla ohiu majama ya vinyaka vale pachira komavoriwa ta yarani hoto kipachira ka unu akirana ya katresh ka epechipo yo pandra mutekwene ya ma yo teya atya kitya ya mwene ngawero lota kama sawe pae kinonaka
0: bon ekipo kina hen hiya tukele yo pachira ekina hen tambe esuliwa na atu anjena
1: ekipo suliwa batu atu avanchi pale ekipo ene di justice
0: justice tieni parangu yo kale kina
1: tiene pae
0: ekina mu ipalanyo ti
1: etine ne compensação saun de junho
0: yela un de junho ki pani bakana